0: Sir Chandra Matipe.
1: Good morning, Tate.
0: Kilabushan, Marasha Namriana. I celebrate and Tate.
1: Long weekend.
0: In Tatuaka. E ka ba ditsa majwang ka monta te ka coffee ana an.
1: Ah nta te dire nyo khulu ya coffee ya nta. Ka go nta te tsala nta o tsaka man ka matike nta te di a jena. Ka mo tsana ka man ka o nyulo ka mo tsete. Ba ka tsiti tsale tsa bana ba dikolo ba sa le yo mona nta te ba kwetse.
0: Mhm.
1: E ke ma te kena ka le sia ka mona nta te le ka tsiti ka hantle tsela ke a le tsa maka go motse mane tsa maoto ke mangkwane.
0: Mhm.
1: Ke ba tsala go ke buya ka yana. O se ma tsatile nna ka jeno. Basotho ga ke gele tlhoko mono go kena mono etlile ke nete tselelo e ntse fela etlile ga e sa isu go ga o bona nako go butseng dikoloi motho a batla go kena moo kanete ga ke tsena ba ikegabelelang bane ba ile ba e bona jwa ke nete ntlafatso gadi ba tla fela mono tse ke tlhokomelao e tlo bala go ita moo e tlo bala go ita gole ka ge motho a kena mono a ka ikabalela bonyana thobatsetsane sakele bonyane na ya udimo
0: eh
1: ke leng ka pokive ga go batho ho le batho bana ba hlambo bo masiano ke eng mo ha ba kena ma kena mo ba tsama ka ga motse ka mana
0: ke
1: simba la botla fumane le opa go la tsela ba tla o ya tlhoko ka nete ba tla le kotse ya ho le ke shebile ma bana mantsiya ke la ga ba le kotse nyana tsenga tanyana mo
0: eh
1: ka bo tshitumba ka ka bona go se e tla ke tla wana pa ha la go betla sa jwalo mo
0: ntate
1: ke mo no ka nete ka kapa ra ka mangadi so go jeng ka nete a tsama ka nete he ke ri tla tse so go jeng tseno ka nete ka go
0: eh ntate
1: ke ntse ri tsela ntate ntse ri tsela di tse ka mona ha ona tsi tswa le tsodi tsama la ntate le tsona tse so go jeng ka nete di tse tse tsana le bele so so ka di putla ke tsega fela di ngile papa ya ga eh eh ke le bele la tsona ntate o ka di bona
0: eh
1: tsana go mo somo ka nna mo somo mo thota tse wa nka ba itse ba ba eh ntse ha ya go buile le bona go buile le
0: I'm going to go to the house.

Mehleng ya gale ntwa go kopa tarifa ka ne chaba tsa pasa pasa di ba re abo hale ba le huma mo shwa shwa mo shwa shwa ile wa ka di le o la be o la ga mona heni ke di mono ngwa hantle di so fumelo ho hloma ha fete tsa ga go mala dunya tsa ga bola makwala a khola ke se mo ba di bana di ka ga tsi ya ma ha di phata la ga tsa fa se tla ma ga pa di phakeng ba tla ga ba se be di sa thala ga bana bo mo gala mo hlomi dunya tsa fa ga ba ma bua di ya ba ma ka ga tsa ba ga tlo tsa se ntuteng di bona ha ma kha ba isa ka di tebo Moja jane le khai deri ya kwa ta la ba chicha na ri ta ta sala tha sele kana sa puso le manye se mane ba na misi ya di thuya kwa kwa bela ta ba jana ta sa na ta ba ta ten to ha ta ti mela na su tula ba ta sa puso a ru ki thana kwa ta kana tha le kana ba ba mola di le su du ma simu wa le mwa di tema tema khulu sa ikwa ta ka ma tsha ba ntle di pa ka go ka ba di sa ba tla ba phagala ga khatela ho paka le thabo bana ba ya di tsa mo kopa di le chichana basadi di o tombalo sa mabela pina ba bina mamo ya ga ne ba fa phogi ba fa tala ne ba sia mabela ga ditlhaku mabela ga khunwana thabisa di ho ho mabela thabisa o khala ke tshuse tsa di nonyala nna mo sa di ha ka tla yo ba ka nka mo tsala sele mo nsa se ke di magolo a go bo mashume a tsheletse me ke tsheletse ho ekala mo khala tsho ya ya ka masiba ya tla phago e ba nna le zutulu lwana la ga le ba tla ho ikemela boipusong sele ga ne sa ba zutulu manyele se mane sa ga wa le zutu wa wa di khetwa ne zutulu a fumala boipusa ka mphalane ya phala tsa ho shoma le tsa mo tsena ma pa dia tsa ke ngole dzi musisi ka ba ye ga tha ba zutu tukulu ho ga tsa dia bona la phalane ma ga pa nya tsa ba zutu ba bua boipusa le zutu ba thu ba ikhatela mo busi ba mo ga tsa ba na democracy ntse thopothela batho mo ha ye di ba ka bala le muso pa ga mende ba tsa di sala ma tla metha ya go tsa sisi nya le zutu mo tsa tsa mo ga lo zutu tokotsi nganya pa tsi ga mo jebe ka sekiti metsi mo ba ga tla ke thabo la ba zutu mo le me ba na ri ta pula ya ya go misa go mo le mo di ta ya di go mo di la mo go go ba na ke ke ta e peta o je le o tsi sa go le ke la ntla ka o bina mo go go tla ka mpala ntla ka o ba le ga ta ba sa di ha ni ta ga ntsha mo mo ha itse la mate kwa ni ke ngwele tse mo jwa le ka ba di mo nyega pa di sa ka pele mo ga mo ga jana di sila to bona me tlhole le zutu cha ba sile le le mo di ya tlo nya sona ba jwa jana la ka cha ba se se mo ya ka se ya dinela Matho bana go botela matunga ge ba ga ba mela la ba sa di ba beta bana ba bola wa ga se tsu ba nna ba di wa kwa di le bong khono mantu ba tutu ma di a sisi nya mabiteng ke bina go di a malla murumo a se tunya o fe di tla di shale so to bi ga to ha bua ba cha ba tshe tsa tswa di mata mana mo wa ba ka batho ba di tipa ke ba kwa di jalla batho magale ba cha ba se beli sa di tite fa di ga se ga ga se o di mo ba tsuka kristal na fa ba ba ba ba ba tsuka mata kwa ne mo hatwa nya o pe kenele ka le so tuna wa bana mo tsi wa tla mabiteng ke tsa bo ipiletso ho rona ba go dira mo sha sha ka pela ntsha ba sala se khutla me ho eng khale khidi le khalu ile ma pa ga go ba matla mo ga tshane tshisile ke dire tsa ndi bana o tsala ba di na me si tele sha ba ntsa na tsa tsike tsa thapelo ba di ba kwa dile bo nkhono mantu ba bo mo gana mo tlhomi murimo wa le seri wa ga muluki murimo a go ba ga ga pela murimo e mo cha ga pela wa khala o ga pela go e muru cha ga mo cha ga di tsho tsa gona se ga pele nna ga pela murimo ke murimo ya ma dikala ma sa wa na ha e se a le ga pele ya sa wa ba shweshwe tha ri sa ke bina ma kwa sa ke kala ba di mo tla ba ntse tsho le na ha ba di mo le tele bona ha mo mo tla ba o tla ba tsente ke khala pa bi mera mo go go to ba nna melo me ba nna ntapula tuno ha le benya

0: Paito kamo kia baoche so angapi rima ata kisa po telle mo tupari kwa sa kia mo tupari nchwe ngamba po mo utiwa mele kwa takisa ete.
1: Hakili
0: wane. Takisa mo mula po mpongo kwa kama atamo ye mula tisa me khalabi le baba achana la neko na le sutu le fumare wipu so yu anga jeno le malikia lama jume ama su le sutu le khasa manu mono bo. Mele nya khale nto hono kupa tarifa kane cha bata pasa pasa riba le abu hale bale huma mo shwa shwa ila waka ribi leola leola kamona he ni kia du mono mwa hande riso fume no utuma. Have it is a couple of money to me at the Hamura Makwala, I guess, and Makula, and Ipana, and Katasia, Mahari Pata, and I got a facet of Makapoli. By Tanaka was a very Satavana, Omakala, Motomitia, Zafara, Mabuva, Yamakana, Yamaka, to pay to Hamaka Isaka. Moja jamele kai deli ya kwa tana wa chicha na linda tafe la tiasi le kane sa puja le manyese mane ba na misia di tuya kwa kwa bela ta ba jana ta sa na tawa ta tenta ha ta tuya la no sutu la wata sa puja ro ki tana kwa ta kana ta le kana ba ba mala dilo sutu ma simu wale mwa lita ma ta ma pro sa kwa ta kama tsa ba ntwe di paka ho ka ba di sa ba tsa ba paka la ga ga tsa la ho paka le thabo bana ha ya di tsa mo ko pa di le di tsana Basali duo gomba lo sama bela pina ba bina mamo ya gane ba fa pho ba fa ya tala ne ba sia ma bela ga di thaku ma bela khuna la thabisa di ho ho ma bela thabisa o khala ke o thuse tsa di nonya la namo sa di ha ka thala la ka ka mo sala Sele mo nsa se ke di makhulu a go bo ma shume a tsheletse me ke tsheletse ho e tsala mo khala tsho ya ya tsala ma sia ya tsa pha go em ba na le sutu le lona la ga le ba tla ho ikemela bo ipusong Sele gane sa ba sutu le manyel se mane sa khawa le sutu wa wa di khetwa le sutu la fumala bo ipuswa ka mphalane ya phala tsa sho ma le tsamu tsena ma pati ya tsa Ke ngole di musisi ka ba je ga tsa ba sutu tukulu ho ga tsa la bona la phalane ma ga ba nya sa ba sutu ba fuwa bo ipuswa le sutu ba tsho ba ikhatela mo busiye ba mo ga tsa ba na democracy ntse tho phatela batho Ko ha ya di wa ka bala le muso ba ga mende ba tsekisa la matla metho ya khotsa sisinya re sutu mo tshwatse la mo ga lo sutu lo tokotsi khanya pa tsi ga mo jebe ka sekiti metsi mo ba ga ke ta dola ba sutu mo le me ba na ri ta pula ya la ya go misa go mo le mo di ta ya di go di maru la mo go go ba na ikse ke ta e beta o jeje lo tsi sa go le jeje la ntla ka o bina mo go go tla ka mpala ntla ka mo la lo ga ta ba sa di ha ni ta ka ntsha mo mo ha itse la mate kwa ni Ke ngwele se mo jwa jwa le ka bali mo nye ga pa tsa ka pele mo ga mo ga jare ti sina to bona me tlhole le su tu chaba se le le me kwe ke to nya so la ba jwa jana la ka chaba se se mo ya se ya tinela ma ka bona ba go tla ma tu ga be ba ga ba le la ba sa di ba be ka bana ba bola wa ka se su ho ba nna ba di wa kwa di le bong khulu mantu ba tu ma di ya si sinya ma bitleng ke bina go di ya ma la mo ruma se tinya o fe le tla di shole su tu bi ka to ha bo ba chaba tu he tsa tsali ma ta ma no mo wa sa ba ka ba tu ba di tipa ke ba kwa di ya la ba tu ma khali Ba chaba se beli sa dikite fa tika se kha kha se o rimo ba tika kristal na fa ba ba ba ba ba tika ma ta kwa ne mo hatwa nya o pekene le ka le sutu na wa bona motse wa tela ma bikeng ke tsa bo ipile tso ho lona ba go dira mo sha sha ka pella ntsha ba sala se khutla me khweng khele khidi le khelu ile ma paga go ba ma tla mo gatshane tsiye ke dire tsa ndi bana o tsala ri di na me si tele sha ba ntsa ba tsa tsiye tsa thapelo ba di ba kwa dile bo nkhulu mantu ba bo mo kana mo tlo Murimo wa le seri wa ga muluki murimo wa kwa ga ga pela murimo wa mo cha ga pela wa khala wa ga pela wa muluki ga mo cha ga di tsho tsa gona se ga pele nna ga pela murimo ke murimo wa ma dikala ma sa wa na ha se ala ga pele ya sa wa ba shweshwe ta ri sa di bina ma kwa sa di kala ba di mo tla ba ntse tsho ni na ha ba di mo le tele bona ha murimo ta ba o tla ba tsente ke khala pa Bimela mo go go toba nna melo me ba nna di tapula tu no hale benya thagisa la di tlase manyene nyene ma tlase
1: wala
0: u ka nge tsang ha ya e motse motse wa wa ma ka peri tsile ha di le ka di tsa di tlaba ma ila ma tlha ma tla mo ga tsane tsile le sedi khanya khotso pula nala
2: check us out on facebook